awon marriage ni ti so bi re lati ran de iran ni o ma yin sha ti o si ma so ma sha pa.